0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kwenze omwe nthawi ino mukuti pabvezero wathu tiri kuti kuno ndiko kuyamba kwathu na mabasa mchinyungwe.